Agunoyo, iyo dabajumon. Wajagam sa agunagoyo iyo dabajumon ang jis sa unis sa mahe dabajumon agunoyo jis ay ino takwakin ay washwat mak mana udanam kaisin kaso do ay itaon udabajumon jasun wakya magu jis ay kerbeka ay skudum jasun jis ay